obefa otwire no ne mabie akọ adwom edunwatwe na mekan every back ho akọ akosi enson Psalm 18:1 to 7 adwom edunwatwe back ho akosi enson no na kai wusa se mekan wiya meze samensa no am yakọ na bọkọ na afi yakọ adwunya kọ panim na yede na ase ama no sa wo kan adwom edunwatwe back ho akosi enson na was out a rather mahua de medo. A rather enemy putain, enema bankasia, enema jofo. Me yankopon, enema, enema butain tima, me janime cotuano. Mitchum, enema quadje a bane. Ma bain tintin. Me sumi fre a rade, or noa of fatas o yinaye. Na o jimmy, ma tamfu ensem. Wo ahoma be bare me ho na osay yetu fa me zo se asuhwam asama do ehima twa me wo konton kron owu afidie be hia me ma wo hiamu me so me frɛ ewurade me nyankopon na me tiamu me frɛ no wate me ne na sori fie na me sua me so me kire no no kodru na sum ana asase himu na ewosoi na emipo nyina so nyina epopoi na ehihimu ha ma yanko obrane nanim bra utia na bo mesmi diwachi mesi samensa no aba da nyina yabom akodefo nanim ya amma adepachi ye wa odi ase na otwe afofrasi no ye bekonanim na yadanase.

kofie bi nkohunu mampanyin dada bi nananom na ushe tire kure kura nkwala anu pa na mse yes mbabe free ye otire wye kura mse mbe free baby ya enye baby ya itire wye di enkezo son eni mouni bi huwa nkenshim kuna isa bednam baby mbe free yenti so utire ni body na uwa usa akola wye Dachi minisa Dachi mampenyini Dachi loya Adye na mpesa mechino Seska wofi ya hongofi wofi Ahongofi wofi Adye ni wopi ya nuhu watayi wofi ya siyo Seska wawa Umma gesi no enokuwa ne meduku nukula patao Wadi poche poche yeno Masa So far, who partner any bubomwa? Baby, you.